Yan akazvani turana simi ya Hindi aru English coveranko dilio niko kuna suona mana ha dao dalan don sogum namu bachan che niko anchen kuna na yan kalil gabreni agam katarang ego ani ge agana ha kasa greek ba jangi thangani ara bibal alo bithen angi jag pa bol gata cha cha onga dao zo zo dalan don sogum program ranko su su ya tans kana skang pa ya frini aro salja chinal don sogum program ranko ya tans chingna dao de tsani ja manon na chmo no kobana re metel ne gitang ko atani somoyo dok chi bonga ba juni di great mara karuni dol ni gitang ko kna sona man gen do kola chi ba jong on ha jo program was ka gen sni ba juni di ni ko das ka ba hindi ko wrong wan gen jol jol sni bonga ba juni english ko wrong ko nas makrangs kana man gen sni chking ba jong ha na sona metel ne gitang ko atani somoyo

Simona, Hamilton mo man nigitan ko kamatanggin, jamonos ni Colgrick Bajuni, ang sisakan din ni Masira na nanganyara, AIDS sa bisya nung nga niya katabi chong kurai, Dr. Delphine, jimo mo niya kanan ikon isma klaso naman gin, si Nicolazzi Bajuni, Bollywood Melody Soma, ditang tayong hindi pumigitan ko sa isma nagamatans ka gin, Chet Bajun ahon, Diluni ko aras ka pa hindi ko wrong ang gin, Chet Chibonga Bajuni English ko wrong, Chet Colazzi Bajuni, Shilo Niko Salgro Salarama Dong English ko wrong ko ba nasi magklaso naman gin, Unsa man siya sa Priva Juni, Taon na dakso gumun pringnam tura program ko nasi mang klaso na utaman gin, Chet sa Pribonga Bajun ahon, Sa sumutan ni Gitran ko watan ni Somoyo, Skang pa na siya mga tinga Gitran ko gamatan na skang, School bisara ni Foydo mga niko gamatan gin, Da alo Foydo mga singa pa, Jongla fara songo dongo pa Montfort High School School of Foreign Language at 3 Leslie Bima rakunga unjamano nasima bankino in basomerango Hill Chris sangmani sa songotan ni gitrangko knaus kana man gen skuba jong ahon diluni ko ras khapa hindi ko brang wang gen skubunga bajun English ko brang skuts king bajun Western Music Programo chala simonali fortado arun baksana tingtang tang Western mandarani gitrangko ga matangin Sku kolatsi bazuni diluni kwaras ka pa mivet bard program latske fankar wangen tskung bazuni hindi ko brang tskung bonga bazuni english ko brang tskung tskung bazuni yong ahon sa song dal gi tan khona simna chaga matang ta gen skang pa sima jingle on har gar tiranga ya unja sa song dal gi tan khwatani somoy skang pa baljumo ni gi tan khoga matang gen jamano Ewilton samani gitan ko banas makna sona man gen chikin kola chi bajuni di yuni ko das ka pa bibit party program on gen jo lol chi sa bajuni hindi ko bra chi sa bonga bajuni english ko bra chi sa chikin bajon sa song tan gitan ko asimana gama tan ta gen skang pa National flag ni bidengo khandi ke garani kono simakna sona taman gin jemono banking dog zongi pa somerango embal sangma aroba greeting son maron gitan ho susu ga matas ka gen chisa ko la chiba joni match krani programos kang pa na sima slime mar ni gitan ho kna sona man gen un jamano india ni jakatel na dakrikani bidengo dakrikani itihas ko na sima Magabaroni Malaysian di maraknya kanan iko kena sona kita mungkin zaman abang kira itu yang pas semerangu subita sama arabar mbi aring arun nirpeng ni kita ko susul gamatan skagin cini baju ahon diliun iko ada skagapa hindi ko berang angin cini bunga baju ahon sasa sasa program rangko biatang tagin zamanu tentang tahu biatan yang kena semang kena sona kita mungkin cini cikung baju ni dalam mengobrol indra dan news programu cina semana Mijo di Bosno gitan hoga matangin, cik ni kolat si bajun, diri ni kuara skapa, bibit party program SMS ke bahan BBS ke tarani ko kena so naman gin, cik ni sepo mua bajun, bibit party zaro kau skagin, sa bajun bibit party hit super hit, sa kolat si bajun bibit party man cagit, kini bajun ni hin English ko berang, kini cik bong bajun hindi ko berang, kini kolat si bajun bibit party program, Ketam baju ni Hindi ko berang, ketam bunga baju ni English ko berang ko nasi mang pon kami kena sona kita mungkin. Dalam tahun lalu sokuman program orang ko kita tahu sekarang, tahun ni transmis ko jauh bunga sot pondok baju ni apa cingat kian. Dok baju ni nasi mang tang tang kita ni ko kena sona kita mungkin. Jom na bangkit orang bersama orang ko. Dok ada manis sulang ko saya nasi mana kamera tang sekian. Dok bunga baju ni siloni aje ko berang ko nasi mang kena sona kita mungkin. Dok si bunga baju ahon dok Lokomana mutel ni gitna khwata ni somoyo chana simana walson mara karuni dol ni gitna khwa ga matangin dokulat siba juni nesna flag ni gumen khande ke gan ni kona smukna sona ga taman gin jamana de kiero bandini ready jeron ji mumen ni radio serial ko chana simana bak tampa khwa ga matangin Snibaji Ohon, Tokyo House is somewhere in Tata in the Funigetan Hona Simlaga Matas Kagen. Snikola Chibajuni, sponsored program in Hindi. Kisan Bani, episode Bunga Paho Gamatangin, Jamano Nashimang. Chet Bajuni, Hindi Coverang, Chet Bunga Bajuni, English Coverang, Chet.

bazuni western music instrumental music program again chachi bunga bazuni dinini ko ras ka pa today in parliament parliament ni koborang wangin chet ko lachi bazuni sports kin chasa bri bunga bazuni hindi koborang sku bazuni english koborang sku chi bunga bazuni spotlight sku ko lachi bazuni vivid party program un jamano chkung bazuni Rajya Sabha aru Lok Sabha ni question hour ni proceeding ko record kagman ko nasimang chisa bajyo na knang na gata man gen yan dal sal gumna thare sal gumun program ro nga ne ga dal sen jaman jo jo nasimang program ko su su kna so na man gen yan akas bani tura yan akas bani tura program ga na so gumun dal dal nasimang no ko banar mutel ni getan ko atni somoyo degrad mara karuni dol ni getang ko kna so na man gen getang inga ma amadrang apadrang singsobo gnikpo singsobo mkrakir bon kame wine sumsakpo christian rang

0: Na simang di great mara karuni do ni no ko bana ring metel ni getang ko kna sona mana ha da o na simang hazong program ko zol zol sni ba jona kna skana man gen
1: Leah B. Marak Manga.

Na simang ya ha zon program ko a kasvani tura station ni ko kna sona maninga ni ke dau de sen jama no sni ba jong a hon dili ni ko ras ka ba hindi ko rang ko ar zol zol english ko rang ko ba sni bonga ba jeni kna skana man.

Ian akas bani turan asimu ya hindi aro english ko ranko dilioni ko kna sona mana ha dao asona ru mutel ni gitran ko atani somoyo nasima hami somo mani gitran ko kna naman gen gitran winga de drangho asong ni de aro mangapanara somoy salrang riangzo bilsi gata sal

0: Na sima hamil son momani ya sona ring me telani ki trang ko kna sona mana ha dao ansin sakanti ni ma sira na nang pa e sabis yung ani ya kata bi chong korai daro delfin ji momani ya kana ni ko na kna knangs kana man gen.
1: AIDS ni chugmak bimung ara acquired immunodeficiency syndrome nga atsko de atsiani jamano sadnga ni ko wara chakani belch ongi jang nge beeno ding thang ning thang sabi sirang ni sani chinang ko mesokke sani ne against ka gen chum AIDS sani ko ngat ka pa jo ong ko HIV jo ong human immunodeficiency virus ne mga Ya jong mandeo na pon an chio sabi sirang ko wara chak suk pa selango dongi wara ni kamrang ko nosto ka sranga. Mandeni an chio mungani selang gachak aro gpok

0: yamis chirang de thona khai jok dalio kai chaman gino
1: baba yan takaba chani rang ni nakna din namja wa na adi chi gapa chani rang khodi don thong na sanang jok ba
2: na jok dong na mai khoma sia ang khu juk chana skarang ko chana man na de pat ang chai gen ba antang ni chana ska ko chu sokot na man na nang ko na wi jama
1: amba na cha pre tim mung jamanu na sa jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chi gapa aro khari nang thot gapa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu samjak rang ko sa cha bo ha
2: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata wi atinga
3: Daug ni pauna chimangna yara dildara filmi git ko ga matang skainga ya Nitin Mukesh Baksana Kavita Krishnamurti ga git ong skainga ro gitara koi chahe na chahe

Daula Shimona Dark to Fire for me it ko gamatan sky nga yan alu da for wall wax sala just winter na running about git on sky nga ru gitara dil dak dak darky

Da shimang sakanti ko ni afrung nam tura programo tsing basa wahani na mtela da ona shimang tsasong ta ni gidan ko atani somoyo gidan ko knang nas kang school bisara ni foido mangani ko knang tsing na man gen da lo na shimang na jarang jongra fara songo dongpa Montfort Sec Higher Secondary School of Rank Bachatri Leslia bimarak ni foido mangani ko kamatang ya hai da jo jo uni foido mangani ko knang na

Yan akas bani turan asimia so many bako, he'll create some money sa somotal ni kita ko kna so na man nga ni kita out the sanja mano scuba jo nga hon dil ni ko ras ka pa hindi ko brang ko ra jol jol english ko brang ko ba scuba ma ba junik nang skana man gen yan akas bani turan.

0: sekarang ko chana man na depat ang chai gin ba antang ni chana ska ko chu sokot na man na ko na wija ma
1: amba na ta preti mung jama no na sa jo ko de nang ni bi ni nam gni na sa ga ni ga ba mudum chi ge pa aro kari nang thot ge pa chani rang ko wat po ha nang ni bi ni nam gni na nam ma cha ani mi shu sam ja krang ko sa bo ha
0: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi ya tinga ayo
2: Oi Singbo, nak sung dia ni jabo rang kurang nak gwaling akon.
3: Gwal ja babi, andi ba chinga de rang na manja wa ha. Haja gani khok tok de sini jabo rang ko galani niyam mode jabo rang ko dengthang dengthang sumong jode upor ange gal na unjaing ha.
2: Ya nong chong mota. Dauni ge tal ge ba jabo galani niyam mode sonong ge par sonong gi jage ba jabo rang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champing ha. Uni ge man jabo rang ko mungbri dak ke shwali sa galana ngen. Skang ge pa sonong ge pa jabo rang je ha gal ge man mi su sam jakrang aro bi terang ni bigel rang. Gani ge pa jaka bu taina man ge pa sonong gi jabo su rang je kai plastik rang aro cham su rang. Ketam ke pa, rongcalan-calan tanio cakal ke pa bus curang.

0: Ayaw, yamis tirang dito na kayo dok. Dalyo kay chaman gino.
1: Baba, yan tak kaba chani rang ni nak na di namjawa. Na adi chigap pa chani rang ko di don tong na sa nang jok pa.
0: Na jok tong, na may kumasya. Ang kusuk chana sekarang ko chana man na dipat ang chay gin ba. Antang ni chana sekarang ko chusokot na man na nang ako na wija ma.
1: Amba, daw chapre timung jaman on ang sa joko de. Nang ibi ini namgini na sangani nga ba. Matum, chigap pa aro kari nang tot kaba chani rang ko watpo ha. Nang ibi ini namgini na nama chani mishu samjak rang ko sa chabo ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyat nga.
3: Dalam semangna, musafir film ni kiko kamatangnya, gitu wah Sakhi, aru yang Sukhwinder Singh, aru Suniti Chauhan ni ngapa gitu wah.